busia fo e de ka de atso edu ya wada bia enemi pie ha e menua be ma ba ko bi se e ya ko sia akosia akosia se de weda ya ye na se de enso yi si e ye ye e e yo bi an ko mo me se she me ba ma banso watia sie yes somo esompa haye nida so 101.5 megahertz midi ni onya mi adumuno akosie brago asadiagoa ninsin ni onya me adumuno mama dada radidi hine ewa wa hawo no so wae minim one sister bi obi sa me e sister akosia wodie ya na se wini hawo kra wo enam se onya me odi hine ewa ade nyina so ma eradi uncontrolled life and farmer nti eya ma wani nye ewo asasi so life is how you make it said ye abrabono wo wo besi abono no eno ene ye abrabo enyu obi de ene ye hwe edi boye de wonti mi emfa basafa kra emfa ntwa wotenten so e ma no enye ye da pao abo fine gentleman wo ho afe pa eya me ma o haw enhye so to o haw nigu na otamfo ohun na ne yam enhye no wati ase to o haw ne chene debi wo wo so esme o haw no wo wo ma wo ho kwan a na sa haw kro no ebedi inhini adi intim ewo mu wati ase but oh, you have to overcome your challenges onipe bi e ni hono mu a onni challenge e wa sitinan mu but ni kwan se wotena se ema wo hawo no emene wo wati ase to hawo ne twene baby cry dada mpa che wati ase.

0: ne nyina tete kwa empenfo ntimi nya die bia mfa mo ma ne ma ntimi nkwa ne mu ndi
1: ene ye won a won patam ho de osun ne ajaju twapa ena wonu ma twa asenkaja ne obetimi akoi e dia ma omo
0: na su besin ne ene ma nhyeda enyina ne nan sun ko se die empenfo ehyehye no ne dia ma ne ma nkoi kwa na nam so ma ye ma me mc ene empenfo ado asukọ awuramu ne mpanifo akasa wo soro ho amasabra meka se de 3G wonom atabri bi a wonom ede brɛ wonom se de beya ebema eye anyinam ahong ne nkane aho ebema se bio eye migina bonte ena meka se de fani se tetefu no hu dwumadie atimi akoyi papapa ewo mpatemu na onomnyafo na ba dongo brɛ na nkomobon ekoso no ɔkyerɛ nsɛm ahodo pi ene mpo niyama mpenifo ede gu akwan so ma azizira network no aba beye kra behwe
2: yie no na meya na se ndi se aban ba ebe tuma na mo ne se ne beya o benya quality network ewo omo enclip ho ina enti e ba power no anche ena ehu se azizira de na tiko adio ko number 2 de no so side den atiko eh enti na network no abeye problem ewo ho to be frank adams send ye yen telephone mo ko nso asi akaye wo ha a yen na yakọ yen ma mi mc wo akoso ko nso a in fact mc akon in cry several times afoshia eh yen ni ife ni tanko ona e ba difficulty a oda no in fact tanko eda mc etin officer ofre tanko direct a o mu di nkomo no na I was there ah yen ni tanko e she mc bo se oba ma team na e den ah baba fix it problems na wo hay na na o ma san e den afọ nimia na me en cha de enu aye o hona team no eba
0: edinti wo kire se enei team no aba be piem a wonom eba be hwa boa ama ne ma team yakwa kwa nimu ye papa papa edinti hunsem ne de e ya de a e ko yi papa papa no kire se sisi ya network company vo edi kro no ene dia na ewo hodada no nsusu na kese pa wum eno so nko mu ndie
2: so eye ko ene di browsing na
3: okay
2: eye ko ene browsing na en ti se arcom no a na ntimi mfa browse
3: yeah
2: what you say na we ni browsing e ka ho we be browsing e ka ho en ti as dem na say dem ma ma mi am see we say ze zera dia ne firi ho a ze zera ko fitia krom adie ko number 2 eno firi ho a yesa wanda project a e be koso oboda and no so no contract akọ na so be si boda pool no so wa ba ba hwe na okọ okọ ye mobilization aba be si pool no e dia ma boda nti se boda so so nya pool e di so a na atimi akọba eye biama e ma biama enkle so ina so so mo so o ma timi anya network na network we ne dia mo se e quite papa na pani phone ba ya mo brief ye no se bi nya normal defect pools ni network na ye ka wa se ni dia we e quite pa a omo yes zara de kwa mpuna kwa mpimi na area ho ina meti anya omo network amo so mbe yusu nti kakra so so e wo a eh ombe ye wo asanta na ye no so different team omo so omo ababa hwe ekọ eh asanta na ye and group room area ho ina ta kwa no so so a different team so so baba ho abesisi e ho post no e no e 5 post e no be sisi wo sa en clip ho so so nti network de Adams e ya de
0: enti na kyese eho asem no na wo wie kura kura no wo kyese wo hwe sa network mu nsensem ya nura mpanimfo eba no na wonom ahyese yemra yewra mc ho a kyese bibia edimu yi papapa ho a enye na directions a wo no edi ama e directed nti eno so se no kan
2: ni ba ya no mutwam ko mc ni residence streets say they have been directed by yenya Rashid Tanko say ombra na omombra na omba fix eye ze zera fo omo network problem mpa momo na omo fixe adio ko number 2 die na omo fixe ko pitia nto mba ye no atinari na kita omo na inkrom yensa for now na inkrom yensa ne wo mne se ene ena ochina omo ye ko pitia kuro sorry omo ye adio ko number 2 na omo aye ze zera die na omo bi inkrom ye ni we ya ko pitia kuro die na omba ko asan aba ho omba ko mi se 2 stam ena mo so ma sa ba ye eye kofitia tu mdia na maomo nji ya meye kasaidie omo mivuwa sisi omo ko sezera omo fixine ene ema omo nji sezera kwa benye network 3G network linia niema network wei eye sunokuno se wei no die omo the satellite ebo bo post ni na so kama kama